0: da me nya nya bone no na o nya ma djuma fa ne sɛde ti adjuka be se anya do e na ma me won sika di da yam de ba ado e na do bone di kan ba je ni nsam na je sɛ de din no da me nya nya no di je wa na o nya ma ni
1: ta
0: and son of what you are some nswa
1: so onno no nye ho
0: so onipa no na onhye ho
1: na wadi nyango pon hye onipa no se
0: na wuri hye onipa no turo ma adua ba nyina dibi
1: na pon ne die die
0: ne bo dibi ade e
1: e dibi no
0: so ta and if am ni dibi ba no ka no so bibi ba e ba die e wo ba e ta ko bo yi o ba cha wura wo ba chu se ta se ba so je we got possible papa ne bo ni ala e dia ka se ada ka mi ada di why am you no and additional
2: Okay. Number ko pem me fudum. Me no sa abo. Tia cha abo cha. Wo sa no. En chara be no fa me fa na mpa no. Na wo su di no kan fo wi. Enwa. Me no pa okay. Number ko pem me fudum. Me no sa abo. Tia cha abo cha. Wo sa no. En chara be no fa me fa na mpa no. Na wo su di ni sa abo su me. Na me no yen kwetena yuto mu. Yeah, I do.

0: Obi hwɛ ne best school a aberanteɛ wakye na hyɛ wo dan mu hɔ akora ma mid term a wohyia no abɔntene a wobɛtu no fo so nkɔsua na obi hwɛ ne best school a aberanteɛ wakye na hyɛ wo dan mu hɔ akora ma mid term a wohyia no abɔntene a wobɛtu no fo so nkɔsua deɛ na wode no kɔhyɛ dan mu hɔ wo ne problem teacher ni am form that ye da wanim wo dia dia so wo kun wo twa bo nasia ye careful but not wait for verse
1: no say
0: what we say
1: ye nim we
0: aha
1: de okela koma ni hunu mu
0: o si de okura koma no o hunu mu ana
1: nda obetio nipa ka
0: nti nyankopo se betia wani
1: say den
0: ne ye onu ana ye dia tainam di nachi na me di anim na mo fa sa bo ti me se chiri prosto ga di pop play bi na fa sa na chiri
1: obe o xie
0: me ka kwa ni di bo ni bi ni fi ni fi cha bo jis ka ne na no mo de ya park na afu kwan fu na bi wo so a wi a fa ya ba me no wa so ha ne ha afu kwan no ni abo po bo champion to assess pro be chef ana me konfiala no wa ndu tai nam di na chi na me di anim na mo na fa sa bo ti me se chiri prosto ga di pop play bi na fa sa na chi na e ti mba mi ko twa no board e tutu ni banka di bibia gu su wie ya me fa o ma mi jesi ni ana no wo me de shabo chi no fresh na chiri na totote mi shi pon bi ya no na me fa kwan no so memas jesini ena no wo me de shabochi ya no fresh na yire na totote mi shi pon bi ya no na me fa kwan no so memas one du bra ene ne bo ya no ba to ne ne konto me ti e wo na me ma ba bo yi e di ene se akota o fu kwan so ma problem o ba o ya o I know me this off to the aduana odu kiti ro sa beji lodu lodu aduana ko kra ho tan wa yenu timu ene dey tade enu ga mi mu ye da me ko se pana bo di ugo ya urade e ti bibia ye ye no ye ye careful and now ma me

0: ebre me ye de onyankopɔn ase sɛ wo so wa ye aso na wo beti onyankopɔn asɛm yedi nyina enim no wiase no de aduro no wo bi na dia na sɛ onyankopɔn kwan Matthew 24 verse 35 ka sɛ wo so ne asase we nyina betwam na ade ba kwan be ka wo sɛ wiase we mu ene onyankopɔn asɛm na wo wa na ye wo sɛ mo nipa sɛ wo nipa fo obuo ni ene de ma wo nyawasɛm bio ade anti asɛm do bebia be fa bia na ye ka bi ɛne ti obuo ni ene de onipa de ma wo nyankopɔn asɛm no ene ho na wo ko Amos 18 no a verse 13 no bible no ka sɛ ble bi be du a wɔda sɛ ne ye bɛkyi a wɔn twɛtwɛda pɛ ɔno nyankopɔn nasɛm nanso ɔnya ɛda a wɔka ho asɛm kyerɛ wo ɛnɛ da yɛ ɛda a wɔka wo nsa agu obo sɛ wote ase wodidi wonom ne onyankopɔn deda no kyɛw a na wo ho ne nyinaa sɛ ɛyɛ wo dea bɛt ɔsɛ te aseɛ sɛ sɛ ɛnɛ na ɛyɛ wo dea a ɔkyena deɛ ɛnyɛ wo dea mpere no nsiadeɛ na ɛbɛhyɛ a sikade bi tena ase saa wɔamfa nyankopɔn asɛm a anyɛ hwee na ɛduru no afei na wɔpɛ wo nyasɛm aniba nanosɛnɛmeɛnkɔpɛbɛse This a bibi wona ni ansa na wohosu obetwa dua na so ntia bla wotia se na osenkafo se kai obofu wo mla ntibrim sana da bone no dia de aso ena no pai manye wani je se bebi a wo bia kan mu abontin so obi a wotia no twipli mbangire so dro na ti onyankopa asema enam ne so na wode bla wona no pai na ano pai asema ye ba beka sa fa wo ye obuo ni ani die obuo ni ani die ya de a ene ehwe ye ni ehwe ye oman gene mu a obuo na ni die ahwe ase wo oman we mu ena no pa tie me ne kakra e wo Psalm 49 Psalm 49 verse 1 to 3 tro sam ne ka sei
1: etifi asem no se abonefo ahoto enche
0: je tro ka me na no pa ne so abonefo ahoto enche tro aso ai
1: aman nyina
0: bible se na no pa aman nyina
1: muntie yei
0: aman nyina muntie yei
1: mo muti wiase nyina
0: bible se kasa nche me na no pa se mo muti wiase nyina
1: munya aso
0: na munya aso
1: nipa mama papa hwe kwa
0: o nipa mama papa hwe kwa afu o
1: me na ma wo di o
0: me ma wo di o
1: adefo ne ahia
0: fo na no pa ya defo ne ahia fo nyina
1: maka nya
0: se se se fima no na pa ya nya
1: ma kun
0: je ni se ho tena se de blem o
1: hallelujah
0: e na no betie nya ntasem ya ba wo nchen ya etu ko job chapter 34 verse 16 tie se mo ya ba wo nchen no pa na na no pa fo nyankofa sham fa ba obla na tie ne ya ba wa mo si bu de mo ba mo bu a mo nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pe no enne fa wa so fem me don hwiri na bla betie asem ya wo besi no wo bo se ya ba wo nchen no e so pa
1: job 34
0: verse tin ka
1: mo enunu mo
0: na no pen sema me be enunu mo a uta ba
1: sema
0: ye ba sema chapter 2 no 21 verse 1
1: job 21
0: what to tell what say
1: na yebo je jesus say
0: na job ka say
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemo awre
0: na insem ye ba wo nchen anya wa awre chichire
1: munya me ma
0: na bible say munya me ni
1: na me nkasa
0: na me nkasa
1: na me nkasa me nyue
0: na me kasa me wi a
1: mo di fe o
0: praise god
1: hallelujah
0: ena no pe ble ya wuti onyankopɔn asɛm bibibia la wo ye ana bibibia la bible se tie ni na mekasa me wi a wakɔso ayɛ dia wo ye no
1: sa
0: na wi ase na da hɔ no me nua sɛ wo nu oguo ne ani die pa wo sa asase wo so a wo nkwa na awurade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because se wo hwɛ wo man we ma ye ti se se ya no discipline panyini mu akɔla akɔla mu panyini ahun blasie no oguo pa afiri wo man we mu ena na ena no pe onyankopɔn se sie me hyɛ me famle because wo hyɛ onyankopɔn na bɔde a ɔbɔ ye no a Nyakopɔn bɔ Adam to ɔno ɔhwehwɛ sɛ Adam de obuo bɛma no ka emi ma me
1: pa amen
0: na ɛbra Adam amfa obuo amfa ma Nyakopɔn a ɔto Nyakopɔn sɛ guiɛ no muhu sɛ deɛ ɛsi wie Adam mere bia no deɛ sase no sɛ wɔ obuo ne ani die ama no a ne sɛ ɔbɛtum ɛti Nyakopɔn mmra ɛdi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: wasi diwaja no nani
0: ana nyankopɔ de ne mra edi kan ba no ana kase diwaja ani wo nani
1: na wo na awale sase
0: ansa na wo kwa na edi ade
1: awale
0: eti so wo ona se wo ade a e din pa se wo betumi anyina che eti mose se de mra nsam na edi kan ba ye no ewade se etro se mu se diwaja ani wo nani
1: na wo kwa na awale
0: na wo kwa na etime edi ade awale ɔde mra nsam ne bo wo ebubu ye no ewade sade eba mra nsam eto so bi no esa ble mose se no na wo sade atro de ashem Deuteronomy chapter 5 verse 16 no was I told you ashamed.
1: Deuteronomy 5 verse 16.
0: Aha, what's it say?
1: You want to know?
0: Now, what's it say?
1: Now, what's it say?
0: Now, what's it say?
1: Now, what's it say?
0: Na enu asɛ ne betumi asiwie. Enne mlatie ne maba wa, wɔn mu nam babla bɔfo bi prison ya dia, wɔn mu gu nyina kyerɛ sɛ, obua ne ani dia wɔ sɛ onipa de ma panyine ne na wo fo no. Wɔn mu ni bi.
1: Ebi ni hɔ.
0: Wɔn mu ni bi. Na ɔkɔ Bible no mu a, wo bɔ sɛ, kane no sɛ kronfo kɔ wiade ne yɛ kye no a. Na Bible sɛ, anka sɛ nipa no kra no. Anke ye muna ni mutia but se uma wanu tia penyina ni yesu abuo kun so uko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: but ya baba wa utime ni ene no pesha

0: ne kunu ebeda kete baako so wo ba da fo e kire bibi
1: ai chenase
0: jake urade chesa wo chenase e o ti na ba ko didi ka ko ba ma di ka ko da na so ko da ba ho a o ko da e ban no ho a ne yire na beda otumi fre ne sey free baby am da na baby o ba wo ba ma no da tim bia no ko da ban because e da bre no chesa bibi e se che udi ani mo bibi am nti o ba de ya otwe mu tan twu ko na ya ko ya ko fom ishanke urade
1: amen
0: ya ko she tem hine ne yere oh na wadi e fet dodo kwa me ah ishanke urade kuma na so shake de
1: amen
0: eto clock na e na prepare manke urade ya shake wa kina ne sem hine wa ko so ka kwa ko fom ze ko fom bro oba wa page tu Genesis chapter 2 19 to 24 bema ana oka mema onipa ko ntena mebo ne seso bo afa ade ade no osi wo yipa ne mfi ba ko odi ba no ba ne bema no cheni e tu bible ma 18 shade of Corinthians 11 verse 2 wa fu ade ade no osi wo yipa ne mfi ba ko odi ba no ba ne bema no cheni e tu bible ma 18 shade of Corinthians 11 verse 2
1: first chapter 11 verse 2 to 4 tifia say
0: aha
1: mu abrabo
0: ema
1: aso mu abrabo
0: hallelujah
1: amen
0: o fa english bible no ba says chese said the says o ba so na ni di so first Corinthians chapter 11 verse 2 to 4 yen kai ho hwe
1: say na ma yimu aye say monkami
0: adie nyina mu
1: na monkura tete se ma mede me sham nsam ni na me pese ni se ba
0: ye pa ho ne kasa ono konko no kasa de ne sesir bu no se me pese
1: ni se obare ma biara tini ni kristo
0: be ma tini kristo
1: na oba tini obare ma
0: oba tini obare ma
1: na kristo tini onyankopon
0: kristo tini so ne de en
1: onyankopon
0: enti edidi so
1: ai
0: oba tini belma be ma tini kristo kristo tini onyankopon it is said ya be ma entumi sa kristo hu nye bibi no saa so na oba so entumi nsa be ma ho enye bibi ishanke urade
1: amen
0: etu oba utwimu keka feta uti
1: nemase
0: opria pria pria pria pria ekopim bema from sebema djuma sey anenu nkyerese ne nno sedjuma sey anenu nkyerese fane twitwiri from sebema djuma sey anenu nkyerese fane ye note sebema djuma sey anenu nkyerese fane ye atade afi na posa
1: debi
0: bema djuma sey ane bema ne dasu ho ebi nti bifiri so ebi meka ho ejanke urade
1: amen
0: genesis chapter 6 genesis chapter 3 verse 16 eho na urade ka se
1: o se
0: ehe
1: oba ne de
0: oba ne de
1: o kire ne se
0: o ka se
1: ah o se na mema wo yie ne onyinse mu brado so
0: oba no de o ka kire ne se mema wo bre
1: ene onyinse mu bre ah na wo ma
0: ya mu na ba wo ma
1: na
0: wani be gina wo kunu
1: na ono be
0: kwa na ye me na ono
1: ne be du so
0: ukunu na wani be no ene obedi us eti pa we to a enye ye eti no wadi ka ka kire o se oba ti ne be ma be ma ti ne kristo kristo ti ne yankopon eti ye ni di ba haleluya o fiti pla ko paul o se a
1: mojaba
0: e mojaba ba
1: ai
0: eti ti ne ti ne ye wo ba wo pese wo ye be ma ti na ti ne ye pa oba ni niklu kasa eye suggestion o suggestion abe ma fa no wafa wanfa na so no akono ko social ma oba hu se sa me yiri nyansa wotu mefo ana me ye be kwase a manfa ati ma be ma ne pa oba bi tumi dati ma be ma akopem be bu okru bi o tina ti o ti so tina bi ebie na no se no gina valand no do Oya hu se onu nua na eba dia e ni
1: amen
0: wo se oba ukunu na ebedu so tieni epa na ukwa new testament first peter chapter 3 verse 1 to 5 trust